0: Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana tsa mo a go ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka qomkwana mkare abam je emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an gara kiri. Ngim tla go tsem ki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xkai fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien skapomki ni nyam tot atako kunwako xkai fm kwena ngongore
1: de utirika goji de ukwenji no de udoji de anakotinka kai tsamsiki xkai fmk
2: tile tile tile

Igame juas. Tsame na tsetse ke nqwa. Ka ya uwa dame. Tsauseng dami deme. Okay. Tsauke ju wese se e wa tsauseng dame nqwa ka uwa. Ka wa nqwa uwa women empowerment. Women empowerment anqa kwe dame ayinqudzawa tsauseng ayinqqaria. Uwa women empowerment. Tati e tagze tanga kwe. Atsetsi nga aunka tsao sung o nung gawati. Tamik gani akwa nga kwe tsao sung aunka yo nung gawati. Kanga tsao sung wa okobe kawa family ga, kawa tsuto ga, chemienskab ga, oke ngore ng tsao ka gaw. Abo o tsikhi ka ngore. Kana nga kwe tsao aunka o nung gawati. Tsao ka ke nung gawati. Nung gawa ka ewa ka aka ke support ka aka ke rongisa ke tsika aunka hao ngi. He ha nung ka tse hea bo tsi we sengka ton aka oa. Nung gawa ngdo aka a nung gawa tsa a tkwa ka e hao tkwa. Ka tsao kari he he sone gya tsu to tsu ka ton aka tkwa ha kama. Tsao a hanga seng o tsu to o ja. Asin o juwe se sin gya tsu to m. Tsi sin o jawa tsu to. A gza tia sin o jawa. Khabe ka tsu kwa ngwi ngwi ka ehe ya mari peiga. E gong e gita ngwi mari toa a hangwa meneja ya mari toa ngaiga. A hanga ngwi mari toa o yon ha o nuka nga a family ke tsu to. So kana ke tsao a unka ho ho gdao. O nuka a jusin. Gets uto, oke chemiens kapn. Tau ka ke gau. Habe ka kong wik o. Yang hi hang ng take nania oa o ngung verbieter mi family. Gau ka to hake tati. Support wese ka to hake tati. Ka ngang ngung wia. Ta hebrika gausun ngung wien a gausun. Ta asun family ka to. Nana ke hatsao ta angwi mari to a ya ka o kama za kwa ta ngwi business mangwi i fer kuop ti mangwi ka e he kha za ngu ma sanke za ngu a tsongwa ngu kwa ka ke ngu za wa tsao a nga ngu kari ya tsa ti wosis ta ngu a ma kwa ta tingwi e ta gwe ta nga kwe kwa ne ngu kwa ngu za wa tsao tsao anka aneo ngudzawa tsao angudzawa akama dawa demanga kwa dami deme e a miss nya dami deme dzeme anka mtuwa ike sikora ka ke tsuwa dawa dema ke sikora ka nqwe you are investing in that girl ka nqwe dawa tuwa angut ya tsa ta dawundo ta tsa solanka akitsuwa ke sikora mora gao ti wesin ka ga rong sa sikura kwa ka twa wa gao ka ehe a ang kari ha ke twa ni tau ka a tau ka ma ke tsu kwa o ke tau ka ga ho ka ma sikura kwa ka ka ya khwe ga gong to at a ke tsa da ba de ma twa ga ka twa ka nga ga ngu a a ga ho ngwi jasin ke ur sikura twa ke ka ho a ga ho ngwi jasin ka ngu tsa tse ko sin ka nga nga ga kwara a ke ton jao ka e ga ngu tsa tse e a ndiwi he kha ga tsa ga ka to ke yis ni e he swa ga ya dang so a un ka mo ngu ga wa da mi de me a tsa a ke si kwara kwe ngu ka ga ho wa da ba a tsa ga ngu ka ngu me skin ka da wa go tsa ga ngu ka ku ta na ka ga ho wi a du sa ga ho ka mi ke wi mora a ke tsa to a ke ga ta a ni ton ku te ka nga tsa o ta ga tsa ga to wa wi a tsao ta to ta waspangur kwa ta minisunga o kwi ta da batoa o kwi disunga ehe a ta ta da batoa ta da wa witi ta ka tso ke ngi dzao ka ma ke tsuwe tswa ke tsa ke sikora khwenwe hang ta da wa qaya mora tam hanne a bekhena a tam thirika te ha ga o kwi ta witi ke ngana ke ka e tswa ka e mtswa ka e ka o ngi angels
ok kommunikieren a jo ke engels nka sanke engels ang wa therika national ga hi kung ang ka kung ok ya kwese so ang nuk dawa ng adab ke si kwa rang ang darong sa resa o ke tanga ke kuto a o ng ta ta ke kwa ng ka e ok kang ni wa kwa ni ang nuk dawa tao a kwen ni dawa tae hindi a kakasang tswagya tika ehe ya ngugawa ka e ngana ka hawa sikwara ikwara marika ya ka ke tiwe sisin ka ehe ya noda o hauton sikwara toa ta m ehe ya gemeenskap ngana ke ka mgya luka sinca e ngang m o nya kwe o sing asing adaba a neba adaba hang ka sikwara ta angita ke a neba toa botige sing aka win adaba toa so m kunguta m ka moga aba o sponsors important what tanga ke sponsor a with about to amore an qatsa sikora tia sing di a ka a ke se yene khitika e a boing a wa gauka e a ta a ndo a o hang qari tsa tse tsa to a win a hang ha o wa tsa ng a ka o tsotso wa sikora o hang ha o sikora ka wa ng gawa ka mo se sing ga qai o ng gawa mda mi de me mora da mi de me to ai ng kha ga a wi hi gisini e so wa gze o mauga kaya kwe, o ngugawa mdamideme. Kawachi janka kwa dawa dema o ngugawa tse, ahanga ngunga a, ngukaria ta a, tuto, kemienskap, oke, ngore, ahanga ngukaria ta a. O, mehea ngugawa sen, mkosun okawa mtse senke, tisinka ehe kwa kekum, adamideme. Damideme giyati, gisinka ehe kwa kekum ihe ikwa wadangu, mo o tonka mo ngitsi wo se sanka to o queen a ike ka o yi ho se o ngito nka ke tsi soro ka ema kana ga o ka ka a khimi tswa te me tswa tswa wa tsone tsi ka ena kere ke ngiya to kom sna tswa ga ngi kana kham gui e o ke gui e ngana ke ga ka he da mi kwa ngu tsa ti ke ti te hi tswa sun khere tsa ga tsa sa tsanga ke early marriage dabaniga ma dabaniga onka ha ha se kwara mar a nnga tsota nnga tsaga tshi soro sanka to amu o khiswe mu o nhika mswa ong o kwenta da mi demeke wor tshi soro sanka to ha ya khayi tswas kana ka nngu wa re ka ya tsaga he tswa ha se kwara he tswa ke ho twa ga ho se sanka onka are ke ho ng twa tsao ngenge a tswa tswa ga ng kwenwe da wagwama toa he agita biese a ese kuri a tsa titika toa towa da wagwama he kanka hang areke tsa a tsoa kherie tsa gza da nwa a tsa da wagwama toa ta kwenwe a gza nga a ta sekuri gza tu bieter tawa e seke lir hi gza kwa kwa kwenwe ke ta a ka gza stres ta ka a stres ako tawari ake ho a ke daba a tswa ngi ara ne o ha da ba kongu to kha sung gokwa ka mata ga ba mora ka khui ka stress ka to wa gokka kha sung a makle kha sung ga kwara mora a tswa ke tsati ke gao a tswa ke in power ti a tswa ke tsati ke gao wese sung ka e tama tsu o ke sikura kwa ka e he ya ngi karia a he a ngi tsatse kha we ka khora ge ka ere ke o ge o ke khoa a ka a ke tsati ke gao a veni khora ka to abo ng karya tsa atse ka wa tho ga ng ti khis tswa bo khetlo a ka a ke empower ti ka a ke tsati ke gao ke tsao ka wa tsao e tsati ke gao so ka nna nna kwe m e wa da mi taisen m o wa re ka o tsa a m da mi sen ke gao tsa a m da mi de me ke gao yi ndi bi ta ga sen kana ka mga ga ya da de ma ake tau he ke ka ga ho ke ka si kora kwa a dang di bi ta ga pi a ka a ga ga kuru pe tsanga ka e a ngi ton theri a ngi ka hwa o wa a ngi kan thore sing e ha o wa a ngi ka ga o ku itwa he a tsanga ti ke kuru pe zo khi hi e hi da mi sing tswa ke in power ti tswe ka ti ke ga tsa ma hi khota sekel dzudore nwiya e ya gaba a tswa ya nqoko ya sa kere hui a mar dzwato a hui ka to ha hui a tswa hui nqenqe ha kere ge break a o ge o m a marisen sorry ge o m a marisen ka kare ke wa a daba to ta kung tar ke hui u a kan thor sin to a ta tswa dzang nqa nqere a ke tshau ka e a khone he ge a tshau dzwato a
situasi sengka kita khibir mungkin ikai. Jasa wia hang kata mangita a toa a family. Hang de o de geo khibrik a o kakuka a o angse ang kamu tangwa tawak tot ki a kletama. Taka ke in power adawa to za muta a. Aga o tonta ke kanisinto a. Ta rest nga atu. O se gita pay a kurupe ta nga win a ke ka kumwen kwa o tawakama. Tao twig the gear at Umara, a tao ta control chi was a sink. Hank me gear chi was a sink our anger. Gahan cousin to attend a divita gear, belangreca ehewa, da wadema, a num zawa. And I can damn the make twin and see unto eat a kiss. Ga can you zawa, hanka u hosunka, get down weak can see qua, moot out. Minum sih untuk ah, karena aku kei kisah.

0: koroku borishi kate nyama te no honor dikasi dia a kwenang ikwa huita mere fitzgerald play newton ki johannesburg ikaya gwe parte isi koroku isi ngi mukunda koroku si 4 november gite gwe siwe kaya gwe kima minister a rumende di jarot aya akunka kwe velengo sini tlabisa wika isi ka koroku si udata me e shuri karafatim atakle kwe a dia a si federal rat isi di a ashore sharopen ada sinu a ka kwe khana koroku isi we johannesburg gite gwe kona ka parte he ya wa tengo koroku ki ye kara khana he kujia wosa go a metro si u go manda khana ke je khuwa ko ke je kung tota ta hono tu metro ji hao tenki nu si ki ti ji a khana a ta manda tam ama nga ta sinu parte si u koroku i he go e kwe sit africa kwe yo ka khana hi sa kya ti tam Muteto jarot ae ton ao kwena na moronga sesa ato na net join jita ki tit ae kuhe hasi ukiya inkyao ya eko iyate ngunwiti te a politika parte kwena no kansela na ata ngikuri shiki ngo koroko awasi itekima. Ata kwe isena te ANC kansela a ete kwini ki spusiso kwela dono da hakna ui shika hambere wae ki klar water ki klao tuniti ikima. Net joins the border guard when say Pretoria ka tsai kwa kwa di sin chebe dimboro ka kweng ni kuri sike ho se na ti go politike ka am ki a go na tsonku a form ko na jikite di kem tuni pa national police commissaire se he te belo mosikili ka di sin ke hem tui kham go jara go mango koroko a go thoma ka go tsetsere ka sa go muteto kwen she a kwe a go kwetsa kwa go dam mosikili nga te sinu go hambe chem karakwe go do ka dikwana go tsumkom di domia a cha guita politike ntwe go cha o ki te go ntam mo shiki twa ke amane tsai ka go tshek a menxa di sinu fefen tonda ga kuri jere ki ngora tura kusi go tsui ga mango ni warik stock dj waras da ayo te ma tsuwa e kwe twa ki ratura ti a tlo tlo de nfege shi tsang khom kara jawa di a go nimboronga ji thom kweji ta go nkwa go nkwe tsu ti go engwe ke go kenja go weta han kya te kim Mozambique ka tswa o koma Joaquim Armando Pakula o ka tsi ka tsu fo Johannesburg si de ke ratu ra ti go amado kwa ti mboronga ha master ti se go do ha ma hie ta kim Stockholm a December nge ku ri Johannesburg ka tsa tsu hi no kai he pakula mtu ewa kai tuwa hima Victor Majola mhe 17 August sik e inja kumwa gwema Borisi u khiriwema Gauteng si mpolisi komisari si ma Tommy Mtombeni nga tisino speciala kara klasi na hoin polisa na kiaro na hoi ti kao kwe kakne ui si ka reikher parke ke ekuruleni ki te ti fo di kwe di domi aguye ti am tsam di polisa a ni chochin grupu ji mboronga sesa ako a kao tui ti go atwa kao ko akwe tika tako te patrol na tika ma tsam dako sa ataka kao tui tika ntombe ni nga te sinu go kwa na jika na kia ka hwati go anja oe engo go rata iye go kom kara kleusa sesa kwena go agite go sesa ako amboronga hiye tin kwen a kwa kia ma go tsam sika ma ak iri bore ada te kia akhere nge hawana hatu bore te ke kisa nge tsam menyeha ire ama huyum
1: Angkum di konfirmen tengah SKFM dan nunggu tangan kau ambil nanti flash nunggu dapat ngabung si SKFM. Jadi klik kamu kau yang dia gitu kita kaya kau yang hanya ikhik Mary Flats Care Plain ke Newtown ke Johannesburg kuna kang Parti kelak dah kuang hari kau ke stem kelak dah kuang macam ke fir ke November ke I planisan menestra anghe wasama berker kiri velin kosi lapisa na ke hana stem datam ke kuang unta fursi terma dia a ratia ngo ocor seropen ke kung tak ke Johannes berkan ke kuna ka unghe tutu kelak dah kecil si kang dua ke gea kuang ke stem kang kuaci ke krisis yang gea disen di kelak ngah kuang unta I gua tu kue metro kuna tak kawaci si kang metro kauting kuna ka usi ngulit ngi kuang unta parti I planisan ya tu sen kuasa tamu si Afrika nasinala ke ikhukhoi ngewa na John gitu gita hana kengke kleka ng politika ng palimung ka thona ng kama ko ke rati kuna ka sengi asing ke kawan kwa ti gda stem ke stem tom si gani ka ng dekle kwe ng a inti rata ng itu kwe ni si bu shi la gwe ke donar da ke medak kuna ya kan tur ke klar vater kuna sti tra kleya ya na John che kuna ngungi kukun kuna ke pretoria kuna ke ngtik kwa siwa si ngurin kama kandia ke politika kutra kwa ke gani ka ngtik politik tikau ke ifiri ke kwa provincia Nasionala Polisa Komisara sa tebe lomo sikili ke ta ke kao sega ingi tsa seng ta o chala ustem ke ta te na seng ngege si tronka nga kula kams nga ngem kwa tsi me sikili kundan ke kwa seng sa tu yunga ke kango politika kao yi nga tu gitu ge ngwa o chen nga wikin zige kwa Nasionala ke gege useng ta ke strafu tukon nga ngke fafintu nak yare ke drongo ke yang ke kong ware stok ngwa DJ ware si Kleka ngs gising NVG gitu mung ngaka go shika ng ke kawati thonwa se tkhau ke ka kontra ka ya kun du mu ko nta ke kun yang he mojim mojambiki kawa ng jokun armando pukula yang na ho fu de strafu wa ki yonas bere konaka ng he ya ke gyak ben ka ng stok ki december kawa da ng ske tra kle yonas bere kona pakula ng ke yagin ng he Victor Mujala I kuka se sing teke 17 ke Augustus duta chung oi kwa ngung vi fa si Gauti nga polisa komisari sa tome mbo ndombe nige kinke polisa gizu gita sing tkha kwe ka na ki kondi sa reger pa kuna ke Gauti nga kurleni kuna ki kwanti tkha fir ki kwa polisa cha I gizu ki kawu kwa chochi I tkha kwe ka na tkha kwe ka nge gya kwa kang is gya sing ki kang polisa ta ki patroli ka ki wana chi wengi nga dhami cha tenis ki tkha kwa kwa ndombe nige gizu gita hana ka wachi usika sa kham kula ke kuna sa gani ka kong mi ngwa Aha, ke fa yung kolat kama ni Hirim sa kong SKFM.

0: teu tirika roti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bamba, te ora do XK FM take the quinano. In the man, oh, my planet like those kitty, comma, chief Kamamukua. Come could it tear, you know, once you get the ten and not could it cool, was Avakaya, what tear could tear at the Woko attack, a hexa coming to come. I'm going to go to the house.
2: Ah, Pierro, Jaya, hearty, a tweet. Make out with a toque. No tigwisa, mamma, she tabam cotete. Tabam coimaticum, mamma, jum coimaticum, bam coimaticum, desum coimaticum. Tatete kurishi koma uiko cheuma uiko denga manshoko mama ji gwam katauko takute uwako kya kwa teko gya imko kya ye kunimko ae tako tete ya kuri ya chati ngama sa. Chaya kapiro rocha ya hati ya hati. Tek enyama ko tehem tehema ngem teha ma ngum a kanima ngum mahi. Ngum yoka shama. Home man, umma, tang mum, and no man can him. Mam can him no man get tea, tack on a tilty moon with the chatty shirt and masha. Jamo tino, chan give toa, tako chan, taka jam com, cream, a jacoma till raja si chi yahoo. Tako home, a jahi, a moon, a co anahoch in charge of what in umbai, no white cousin. Could you come down, jack like? Sindem tak a machaklaik. Kunitam dam, trantam dam, kema machaklaik. Kehero de taiko tui. Karam tam machaklaik. Ata tue. Ata koko matene. Chant umberi ata takarono. Ata kui. Takai kotea. Tabai kote, kumbai kote, akuri. I kiri de kuriete teta. Kunima, sikuya tungwe. Yakai. Guim kakere de ma yakai. Te gama teho, nam korom oi te ma te gamki, nan amanu. Trois chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Gabeho na a, gabeho a. Oi ta tamatun a naho tobe a. Trama, tema, reima. Aho jom tun ama kunim janiko ma, guru ma te gamki cha, chareko in shako. Ta hako yem te gam ki ati kha te data cha koma te ma. Tuaba ni tuaba. Nga unge be tuaba ma kha yin kara taba yi kutha te mkuma. Kha yin ki kha yin ki kibikibi kara kha hako ni nga te da yi kha yin ta te kwe. Unwa tam tuama nga oma. Nga oma. Mama yi di hwa hwa rakono tao. Ta kuna nga oma. Kha nye ndui bunu umma kha nye. Kunim jamo kema kunim kai makuma kuno ai kunim anja kya ye jaim kukuta kwe kanu inja kuwe neja chenu kya ye tatete amkuri ma kiri taba kitete ama dikuto mkum kwa tete ta jam tatum kuya temkuma chakum chao tatu kuya temkuma chakum chan angorobe Kum kota angrobe, chatem homa shah, no chasun was you going yak. Chatem no jokoka chayak, tete etakam. Uma unte no chataye. Eta kunito atiam, neta kara kao, chataye, chatia wave came to chatoyetin. Atu unwa kotin kuta, otashi, unwa kotin, uya honacham, ekam kicha came kikuino. Teko jwa ma kaiko ko kai ma ke kaiko ko kai ashin tim aki denga teuma ya chok ka wuri dimaya na utom dimaya shujere di maya teko tai uri maya teko ama namuiko teteta kam kyai kara teteta angoro mahambe aku mahambe kom kuiku kai kuku ta kom che tem khoma tai no ataha ja onwa te gai kom anu chikonwe kwatam ta khoeno onwa kho khoeno gai kom ja onjana ja nyama kho tiuti ya ko chiyete kuno ja nyama hebe ta khono kwatam ama tsoe ku tseri ma yaiko ja khoka ta khono khe u tsone ta meqo khoma ja nom kai ja am gai ma khuwa kho ko nunku ta khu am na khu khoeno ja tsama ja tseka ja tseka ti ku am lui bono no bono qom no qom am lui ka ya qom no qom tim atete tama piroroe tiae kara ta kono ngam tswantswa machako kara khoilo tsa motine tswitswa matendo si uma nguma qhiye tiko nguma amancome gami nguma ncome tiko am gami nguma amki kha cha cha kakwe ta kono ake tsa tloe nga etswa ta ko uno thuga tsa taino am sham ta machaka tsa na go khilino tsa tana ko uno kunitswa machai tsonwa kwe tsa siye ko dini machawa kwe tsinde tsa chawa kwe wanda tsa tsonwa tsone tsa tsonwa kwe tsa tla hem go mtswi mana go tsa yaka am go mano am tshei ko tiko tsa ko tiko hen am shum ga kwe ake ntwa am shum ngam wanda am ake ngai ntwana am chama qhabo no ata tsa ntwa no ka khu dini ma atara gwino awe tano ku ta cha ngam un e ma cha tuya un ta ku cam e ma cha tuya un ta ku khali na ku cha wo sha ku ta no cha u di ku je tu wo ya no am khan un ku na khana te ku am ku ma cha u ga ku o ri a ka ta ku te no ku wa ku am na ku ta jana ma ta ku no ga i ta jana sha wanda ho no tunwe wa gondo gondo ti ku mo ma gondo ma tunwe go wanda magoe no ga e go no tsa xao no tsong tongwe go no tsa xao no ka matsono ga e go no ta ga kwe tsawe a makate un kwa te go ke ma dini go a we te ke u ma te ma kwe ke u mta tsa ko ma tsoma go ba ma ta go hem ke u ama a ko me am ke u ma na yin am ta ga te go te tsong go te ta mo ma kyai kara hambe na tima tswa ga ga ko ma un be te te ta kemba kyai kara dikutomka xexa nceka yapherenu tsanceka inkosana gonqoko kungako nciki tsyangeye theta xhengiwerho etyamo banceta inxexa theta tyamono tsya orotsana kutako tsyatano kungwako nceki tsyasinungye amcumki tama tsyancube aka tsya cwicu ta tsyakrayikwako aka tsyatacucuxa aka amxexwa tamicu shomxwaka nam mcumki tama tsyayancube jam tama tsyashibe ata tete tapirore tete tapte makhomako dikutomka hambe na tikuma shobekuma tate teta
1: no taba azi ata tete angcenya nokuthi xhamitaka tahunu a ane kulina kwata kono ofa mayakana kuyave no dikuto kokuma ofa sinkombina ta iyeta
2: ase cha chani kara khati ay piroro nam tete tamte mache khatyan Takunu yako kuwa ma nyama kwa akana ma putuma. Putuma yakanu, putuma keho. Na atashi hee, nguwa takwano shaa chara takwano chara mshama te teta chara mshaki. Namte teta ma chamki te unwa unwa ko teta. Takunu ya putuma kanu, unwa kuwa kuna tkoma kituwa ya takunu tkoma kite ya pachara kako kuna gurupu kuna kaya. Kasho man a ngonji ngonji ngwe ku kwa teno kwa ngonji ngwe ku kwa teno kwa ngai ngai ti gam khom a khom ti tom khom ke no tuna bumam am ke khan ke khate ta putuma ta khono a ga ma no ma go go ba ka ga ma khwe ka ga ma ta ya no ma go khore no putu ka nga o ke ata go ano khwe ka ga ma ma tui ga te go ano am a ga ma te go ata no kwe aga mam ke yo ga to kwe to buma ke ten khom ka kar ke teno am ke to ya to kutera kishime sima tuwa te teno to kutera no kishime sima cha kuri mo to te ko kutera kishime sima tuwa teno ngap ke kutera mate kute kutera iko am kuma tete takama taputu mahakanu ngamputera mtwatara mashai kugwema nta dzweni kakuno gweke manta kakala kokhong ai gwa ai takugwama hamka kwete khatem katako tesha ako tako sikekere mkatako unwa kutena muna kutinu nata tiyo khanu kunha yakate maka khama hebe am ngum katima shomdoro moka akati ngum oka tsara kwa kuya ambuma maya tirishana tirishana khono khwea khatatsong kwa khatatsong ti dimka ya ko tate na jwapo jwapo ta tsini khutwa no ramnya ma go tite ore ma tinga ore ma kurunga no tsaye na ta tsitso kwa tswa ka ruwanda ka unda ka ta tsini putwe na ha putu na putu kwa khato makwe ko ndobeti kwa khato ta mandobeti kwa tamburu kuta kwe ko ngakuri etara takama te makeo no sete sete tamete he kwete ho ta go no na ti ge na go no nge go pepe se ta ti a kurunga am grupo ya ho ta go no grupo sa tsam ngam grupo mo mana tinji ku tinji ku kurunga mo ikwa ti a he ta go na tswa ta go no gabana nyama ko ti a te no go mtune unda ka ti to grupo ikwa Nahakwa, Tahon Ashi, Naya Koya Tisi, Nakaya, the Hatu Tishana Tishi, Gandhi Tikwe, Bandera Grupe, Nasika Tika, Tako Naika Akwe, Tamaranga, Kotiti Kutinti Koko, Koku, and Mana Homatiako, Tamate Ave, Tahon Naho, the Natin, Chaisa, Maguan, Magnum, Te Magnum, Taputu Kanakwe, Atawan, Kurina Quato. Dime u ka tsa ka putu matisha ngiaho. Ke ngiaho ho re na ho re go ka go tswa nne ke nne tsung e ka ma ha ke ri na ho te ka ta go thuga go ta ti. Tswae go tswae go ho re no ti ka te ke one ka ti go e ra to ka e go ngone ti ke tsara go ta. A ra to ka ti ke tsara go ta no ti go ya na je ti a bale ka tena ti fikile le mo ntulo di tholile. Namsanze ti a dubula tsimbumbulu. Wo kanjane ye nyane si wona buka namsanze And I forget about Camina, Tina Chayeda. Mind you can tell my lung when a humber tina, oh, Tina Julia Fanagalos in a humber labagalo, Daugalo Bagano. Ya Mose, Tin humber divana labagalo and Daulo. Ata Timia Cotaco no Herinumata, Titu Maha, Yakotia, Kubiricumatinje, Cotaco Tia, Combambi and Jeco, Taco Cayanga, Tian Jeco, Bucusu, Tiano, Muma Uwat, Muma Uwat in a theatre, Troco, Jangata, Kitaka. I go hurry now on the Chakarawa. Take your brutal at the Tati Yatino. Classic and Yamhink Emma, offer Tatiko. Tahon a cook, a kitty at Amwat, Nagatia, Amako, Nakitim, Yuka, Tiatara, Takota, Kwaraha, the Kumi, Tako Twisuko. Quite the Caramel Commission at Taraha, Tako Twisuko group with Tatia Amwat. Now Tatia Town and Natatia go guard the Quarano, Aka. Dawama, Kepisi Dawama, Amgi, Tiako, Tuyaka, Umhatwa, Yom Kahatwa, Tiangu, Tium, Numamat, Tentako, come to Tokohwe, Tweetum, Tokohwe, come to Matokohwe, Tweetum, Umshin, O Kujinam, ata te yako uyicema te yajirishan ta khona qwa qwa mna qwa qota ake qwa qwa ma ko dan no nam tango tango mayori ma ta khona arfer te ta ko ma diham dirita ga qwa te yakanya ta khona na qota ake ti te ta khona khane ma ti yete ye ehwe kwe yqwa ti de aka eyeti ana dati iye gori kare ta khona group he qwe qwa ta khona nqexa nqexa qwa te qwa tu ana be qwa qwa te ko aya qwe Tinengako ona iko tako am ay matleu nukle ngaka chama tako tako kuwa anta tako matike ma kuwa koko kwa irundo ya yako ta tako iya kutako unwa ngati ego ta de tako yokle cha hiye unita si unita empera a si empera a kuhe na huku China si China tamia kukunsa tako kasipere kema akube tako matike ma aha kasipere ma nesewe chana kwenye nkasi dri dim kasipere kema Hey, my boy, go check a kuji. Kuji, taro. Hey, am kinta ka. Am group um boy, kwaga. Kai ko, kai ko, kai ko, kai ko. Inta guava tea, guava tea. Kan enuti. Taka siya ko, siya ko, siya ko, siya mo kasi guava. Tami Rwanda ka. Hongwe tam, kwetu tam, hongwe tam. Taha ingoka. Asi ngasi. Pupa taki hinga, pupa inta kweho. Aga tukare ngati uta chai chera wako tukare na koyano. Ya moe no ho ho khuma iye ko ting e mana ke tiya ko tuka na ta te ka ko te kuwa tin am jam mo ka tiya ko joru ko ka tumburu ka tiya ko joru na kai kai ko ka te ho jo para ka joru ko nde ta mya ko khwe na cha wa ka ma ka ting ko ta mya ko kai kai phu pa nda mo ko ka ma oro kwa khwe i oro kwa nda ka khuma i da khono ya te ko cha te be ko ke nge to khwe to khwe to ma ka to kuwa go re tin i am te ti na te du ma ka ma Ne ata tiye mana iya kwa gwen kwena na ko tiye mu je kwa gwen kwena tiye gushi ya ko tiye kama mamka te toye te achamo buma ki kwa ekwe garage ki toye kwe tam ya kwa kwa amchamo kwa eko toye tam amira kima tako ngatate tiya ka kongo tako kwa eko toye kano habana tuku inye ka acham ya kakakwe nam am ting ahama tiye kata wako ngakipe kare na ko kaka mkanta kate eko tako siwapo tam ya tra nga yoka khei Nem koma koma ko kuwa tenu kuhu ta kuna kwe manu hengu ata hina ko tee ka kwe hina hino ne ta kwe hina kaya ka njia iko tee di khoi we kaya ka no kha di kha di hiye ndo hai cha mkika ya nduru hai njia ya kwa ha ta kono mo no ngati ni ngati aa kuwa kawa kuwa kawa kawa kyare putu twa tenye kwa tenye no kaya ta na titi kwa ta ta kyare ta kaya ya ko kharu ganta kwa ko naho ta ko lo ti tru ta ko kom no neki kwa si ko ta to ka gwa ba gaba na titi ta kwa si kwa ko anya gwa ba kwa anya ti kwa ra kwa ra kwa ra ha ta ko no ntwa me a a te de te tu te eye te no ka ma cha ko nguro cha si ko ti me a nguro ti e ko wo Na tami ya kono ti khara wa shao ta te no ne Africa ma te tu ko ya hi kani ma ama ti ko nya ko ne Africa ka te ya ta kono shao da wa ka aka e ya ko ta kono e ya ko no de u yo be ma na ta de u ka ha ba na ti cho pram ka ha ba na ka ya te no pere be te kan buru ta si ka ya te buru ta si ko kha kha te kha ta ta kono mo ne kha kha la kono ha ba na tu ta na ta ho ma he ka kya re ka re Na kono kutu wa khawana ya tiri ya tenu, bera shao ita umtama, shao gawa ito mashieko tuante. Nyingi tamakia nyako angantima, ta ata tunshoi tingama, tingaha, mtaha, tseha, tingaha, ruanda, titeko, kungata, di maango chamo kawa sarapindu, di kutu karabare, di mabinga, di makingu, tingata, taka tikai, karita nkwena, nyingi enu kuhuma, ee, iyeko, wina na kwa kuma, nyingi enu kuma, wina na kwa mota, kaitu, tutuwa kwa, nyingi enu, ai mamburu odie kwa she kwenda iya kwa ta kono nge bisha na kwa komosho ha tesha bana kwa ngama ngenyu nya inkhaye nya inkwa khai twa nge kwa ma she ko ta ko ngama here ta ko ngama ta ba nge ma cha ti ya thu ya no ata te ekite ma cha ti na no nge mtu ma cha ti na ne kino ti ya ko hono na kwa kyo ta kwa no gwa ba nge ngu di ma to kwa shi no Timu wangu ngami matoko kwa ase ati manawe buka makaro tinga hako jekuye kwa buka matoko kasana. Nwa buka ito kasana te jam, chehe jam matoko kasana. Ta ukele na kunu kawana gwaba ni ahi yako kuwa nkikane kwa tota matoko mberewa harako. Tota matoko kasana ko teko ku. Nungam timu watimu manga dati ngako ngatate maa. timunga teshi tsaka matimunga tebe ti tsanga be tsaka matimunga tebe nge kao kwa to iye tekema beko ha tainu sasa mwa kakwa ma tainu sasa mwa kuri kube sasa tasa ni kwa hekom kato karo ngam him ki shobe kuma tu ta kum am kama ta kum kama kubo kubo ta kum am wa ngama tainu iye kwa kwe Ako ya toku wako kwa tote, na kusasa soka ya toku wako, ako ya toku wako tako na kainku na tasa ni kwa kunka. Shobe kuma keu, takuma jee kuma na wana, nikuri kuma natati ya nare, nikuri kuma ya chao, titoto mnika kama kuhamteko, kameke machaa nare. Ama keke na kumsha, matayate, toro matayate, ako kwa ku. Nange e kuiji ntaka tuuma tii uu shashamke kakwa tii tuuma uu ee mua aangua iye teke tako na tasa nako jawa anako dikuto kako dikuto kako tako na tako e kwa nukwa tako na tako e kwa nukwa ta dikuto matalako kwa itu kunga e kwa kakwa tako akwa ti nganu ya ijeko te chana ama ana dara machana dara ama makarata tako maha makarata dara towe na tona kaina ku etanga te magwa go nkhumu ka tsa ku ha tena tsa ka be mo imbe nne man eno porisha kwa ya ko qweta tie tie ko tsa ka te ngam dia go ro kum ki no ngapo dia go ro kum ma tsa ka be ti man eno gwa ma ti nga hi kha ya ti nga hi gwa ba a qwe qwe ti nge nga ha ma kito ma sha gore ma kito ma to shitora ma no ma gore ti a go kha ya ku ye nge eno gwa bana to Kosha nate, de guaba kwa kwa itike, de guaba kwa kwa itike. Guaba mtuwa tite hakei, tama guaba mtuuri matimua kwa ya ngato. Guaba tuka ti, tikuye, tuna nga aang, tunta akuna. Tunje uko aang, chika tikuye akuye. Nenge tama tikuye kwa hatama, guama guana kwa ya kuti. Nam guaba mku mtaya mkini matingu, chia yaate kapirurui. Nuchakawe akwe, mua aang, uang e kama ya kwa, nini e kama ya kwa. Tim kurim twa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku am nge tin nyi no ambe ta ma ti thoma ko ngam ta ma te ma ti ku kara ko ma no ma ti ku him ko yo nge e te nyi ko cha o man ti ma a go je mo a go ba a tswe te mtswe ma cha tu go kwa ko nge mkhom ba ham di si ka sha ta kwa no bukam ka to ka nga ra khishan bukam ka nge nga te di ya ko nki te a te a ka re kwa ko no ambe te twe go ngo te kaya nyama ya nguwa yu akora taka yako kapiriri kapiriri kora kwa ino Afrika mema te ya kwa nimu Afrika kite doye kwa hambe nge kome te jikanya hii sinepo terefuka ngwake timu unu tinga tati mwate ngwake na tati inya kuri tati ngate kano tuye tidia inya njie wa tidia inya tinu nguri ya nguri be shaki kwa wate nyoko mtomtome awa nywe na mtomtome hiya te nywe kwa ngakitini ya nywe Tako ni ngakiti muna ati kuu, etako tia ako ngeka yako picho ngamka mati. Bandera ngano jere moka nyo. Tako tia anu muembe iye teka, etako tia picho mkata ya kunu picho. Aha, tako kere na kono, nge kome ya anu bandera kio akuria kwa hati. Nama kwa kwa nyo kabana ati ya ati nyo kanima tia kom. Kanima mi kama nge kwa hii, nge kwa hii, nge kwa hii, nge kwa hii. Kung atini ti radio tasi si atini kapu katishi guyeti. Ti guyikiri na kune nga radio tasi eno tomu weto kwa yako jao owa titi yako kaingara ti guyeti. Jao owa titi. Ae tomako kama na gama toka tube. To tomako kunka ati tomako yakare kwa ka. Takono radio tasi ae kuyeko nyo kunu. Kiheko matoku mako ti oe. To tomako ake radio tasi ki tomako kun. Tao kwe ni mkoma to tomako kun. Takono ni mkoma ngatati unge wa owa titi tuye owa titi. Taeno ni kati yako, ya nge mga matimono, nge mga chia kati shesa la kukua mato te tema. Kavana bandera mtuwa cha mtena kunu, choo kwa tenu bandera mi, oke, ata kwa ni kome ya chasa sara kumuwa na taiti ni chaka. Ta kunu bandera mtuwa kavana chopra macham ya barahaya nga, eture, takwe. Ta kukena kuna aka ndao di mamo kacham siye tin aka cham sing amka nyuku. Kere nwe nga chopra kwa cham ya ninti ya kubo tenu kome enki cham karo kwa te kama sara kwa tenu. Nam khoma khama sara ko tsheno tiki gwe ko tsat bua ka ye go ba ka ye go nka ye tswa ko tsoyo ara ti je go tama tso enti we nge kwa ye tiri bandera me ya go ka mama mhlabati lo da kunika namusanze unga yeka tini timi aa ti khuwa go be khome ti di ta go eno khama sara ko tsane khome tiki gwe tene e ta ye kwa ne ke ne eno te iya go kung kama oh ay di hamba kateng na kung oh ay hong kwe teng ngam ngam oh di man ngawa di hamak ayaga ngi ucha kata kwe chakata di hamak ayaga na ko kani Jesus di hamak ngawa te ataye tamano kapiroro ya ko chati tu ya no ata ama di kung wen ata te ko di unje kung wen kunim koka Tarukeno kuwa mati ya no kuwa mkwen eno ti data ako tako ti komako ne mungu mati ya hata kati ngam komka eno ti shawana kwa ha tako hati kam kam sena te uka wana tako magobe mdome mdome ti nga he uwe gati tako ata miyako oka tamana nya inkri tamima tabe amati ya ha cha kheri kheri na cha ya ha kani tangi ti chao kanako miyashi cha ya tuka uti mdome cha komsha uka chako magobe ma kuri dim dom ati cha nga ka ngora ko hambere kwa tete awa te khere te
1: tangi kha khere ko tya te mo tu tidi tsau ka te nga mate tsa ne kwa te nga prat fan te nga duro pa nga kimbeli tuno tsa ne tsa mi te u tsana ding nga ko enje e re kwa kwa e te nga go tse tlam ka te nga ka go tlhiste ma tsana thomo ka te nga nda te hina go te nga tsa ke hambe go ka go tsa ikwa tsa ka go kwa te u tsa e te ta i go te ko te na
2: nga a tsa mo te ka ma sha sha Drama, that you got to my dark with it. Couldn't I couldn't I'm getting drum? Can't go at him. No, I jack a bit the moon, you got jack out of it. Shasa who hair? Eh? Shasa who hair? Ah, Kua oka de Han oka quacote. No, dear good day. More timo at the moon, she can know. Ting no matter, Shasa, ma'am, a dark with it. Tet out with the Shasa, ma'am, no matter, no, Nantana, moon, no, Hanaka, the ring and darkon. No te twa te ka kan tona ka khono a tsere khono na a tsere khono tsa nga hem tsam di jeho hem tsam tsa tsa kana ho sa sa ma khan jwa ma tsa tsunka ta khona jwa he ke ya khono tsa ga tse ka no mtsa ma jeho te ta ko te ki ka ru ku ho he ngui ke u be ku ho na u di te ka ta sa sa hu yo a ku am Shitora ya kwa angu kwa makuwa kwa kwa iyeti dinungote mwote. Amkuri mati nga hama. Shitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungi maa. Yako te. Sheko sasa mate ngoma ngoma ka. Jwama. Te gana kono kwe no am jwama. Te kunguka kwa nki. Tunta akuna. Timu wate. Tiku mate. Tamatiku yeti we. Aki teki jeko te. Ta kono kwa mjeko mate njibisa na kono mo. Anga ke timo te no tiu ka ho thong te ko te ki te ho ta timo te te nao dia ho e tong ka te nao dia sa sa te ka te a ho ho yo ku wa mo ka ko ko ka ko ku daru kan me mo embe cha ku wa che cha cha na ta ho ke a ta ye ta te ku ye te be mi te be ne ta ko che ha ta ka wa te ke a ta ye ta te ku ye te be ka ro nga ho ko nga embe cha cha to na ka ta nda ta ka te a she re ka she re ka te ki she no ko ma qom a che wa te jo ro ko kwa she re ba she te ki ya kwa qom Nunga kuri he, jeu mate, kom mate, ta kuri siki atave. Shasa ma ngoma kuta no ta kum kui ma ka ta ku te ta kuri he. Nunga kini kandi ya kata shasa ma, nabe chan ngoma te ma. Ta kuno cha ka atave ngachi, cha shamrikero kane he eklam. Ma ke ma cha chana kuno jua ma na kuno he cha papa ti ake. Te, akwa, ti ata mongo te, ino tinguri ya tere, tinguri ya tere, te hiya te ahe karo, teki ti hifo utu kai kuwe.
0: Okay, thank you.

Nege ire tlamogo ha ekska FM ki bori e shwere maa tera marit berehom. Koro go kwena u tamji ngo tuenji ti oji ngukurishi koro kwiki garashen na shee kheri na hwati nuk etekle yi kuma koro kuko misi shi uma mosutu muepa mga di kwa nu an tau ni shangye hwati ya kwena garashen na ti kehe koro kujik ehi shena iji angye hwama. Kwe kwena u tuenji nyekan tuenak milyun kwena garashen na ti Mwepa, puri gara kwenche kai kwa tika nga di sin set Afrika iki, se iso na tin 7-4 taha gara sena kwan hi politika parte ji ti, no 3-3 taha ji, hongu siu manda e, ngo hi hini kwa kloye, no 2-3 taha ji mukunda anija,

0: 250G district anija no 55G metro ki wina kwa klima. Politika parte jiki dango di 28 Augustus ki sigere gwe go hana tema gun kwena tswenje ofie kae ki khasa. Parte ji no hank ya hate gun kwena ta go krokite se kya tina go deposite akwa da ti ofie kae ki no a e kya re karana an ki go kwa kya re kae bem. Honor the dear ark when a quang with the Nunzika Mary Fitzgerald Plain, Ki Newtown, Johannesburg, Ayagwe, Party, Sikoroku, Ihen, Gon Mukunda Koroku, Sifir, November, Kins, and Agusi with Kai Gwikim. Monaster A, Rumende, the Jawak Ethermark of Velenko Sinis Labisa, we got Esika Koroku Data, Mesta, Dukurandi, Kishuri Karahatim. Katakoque, dear A, Siko Ratisi, the A, Ashore Sarupen, Matisino, Ihe, Johannesburg, Gitte. Kona ka parte he ya ba di koro kwiki an tsu nisa kwena khan a khe di no khana metro si umanda he ta honu tsu metro ji khao tenki na wiki tinji a khana tsu utam. Ama nga di sin parte si u ngo koro kwi he ngo e kwe sit Afrika kwen ki hi ngwe tam. Gauteng mukunda si usura departement de nga di sin no 400 deisa na di nga ka khana woti ngo kuwa tsuwa ka te nga ka iti adona da e jao jit kwa resena khuyum. Kan ukuna dango e wo 4 September ka si karango a ka ji ahisa go burua handi tswa khrat yen no khrat a ha king khama kuri ki ka tam ku ya ma de kwe department de e ono abile lubelwana nga de sinu cha am kanwe a go go tsho go ji tswi ji a ka ji ve tamahanu akhin 40 ka syndrome ji din no 15 district mbere wa ji go tuna tswan asinu go buruon arama ta hono tunga ojiki shure kisi no te ko garaka e tswa tam borish o khere o e boraim hurmende he a ka sit africa queen a bayana bayana ji an itan khom karate ka aji kopi hisen o de ngui maroko e se ai kwa ki quarter final si africa hu ji are ko ia de kopi da ko kwesi kima bora a he tin iri tu si ka nyam se na gwe Rumende kuya makwe a William Baloi nga resin South Africa si uga kwe ji go aspani bora kwe het an tew nisha ha kiri kao tako a ji wo kriyatik e a un kwen a an kien kao ka aditam. Nekhe iri bori si u kheri u khaya a hen khabana ha tu bori ete keke gu tzama yalf iri et amako yom.
1: Kim tawala gitik de ya walim ke ne khirga iska fm tawlo magiya ambugan gawa iska fm ayi tan gya tan tan gagin yamin arabertin moyo kau ya aya chungun kan sing agya khamsu wa laisin chig gya wa hangulan ayi gani kunan kan he ferki san komisiyin ayi aka kau ya chig gya wa mushato Boye gang he ya khwitamani agia okuyan khalmang ganta ki kung agtichi kei chig gi chug wanan yi agie ta thwa kham kham ko sin leisi unka sigyang ya te ku aka nekhin tu ndak melun aka ching sai sia chig gi da chug wanan kan chig gi chug khalagan e ki hangulan aka gani khunan Mpoyan ay kanguin ang ngawsigang gigaw kuya media gisit Afrika ay ganikuna ki politika partay magugin to katlam kama ko isang u ganikuna ko sing gigi chwag balasin ay gis 607 fiyartak aga kunan kang isten gya sing wa nasunalang ay flag kang gatsig gigi kuwa 300 diyartak kamsang aga ngawsigi profensi ay flag sing gya yata ki gatsig gigi da kuwa 3 sorry gatsig gigi da kuwa Even in Diyartak aya gani kunan district flag aya kunan 275 tak kay sigya khamso metro aya gani kunan 55 tak kang hesing gi chugin mali aya kuin politika partai tene gi khamso te ki akhen tu ndaki a khestes kang hi achig gi a chong aya khu ki kandidata hm yin achig gi chu gala oi ki hangulan gani kunan hesing gi chwa hangulan Uofieka atik gita ya kengawa yin. Partai ngawa ki af hanglek ayi kandidata hong yi ng hekhawit tamani singgiya kamkam gwe sing uang kalima ngungkang ki kengka kuyin agal gani kunan. Kaya sigya ngung hiyatik aofieka ayi gani kunan atik gita chwa kaw kang hi sing atik gita ng janggung ayakukum gugi ng kengka kuyin. Di a i qesi ke qala qemo ke gane kona tsi ya o mere federal plain ya kuna ke Newtown ke Johannesburg a kuna i aggregate ya qa khuta qhamsin u partein a ivi koma ke hangula kan tsi ge ngo kunisa firke November ya gane kuna maine ge da tswa un qanqwa vikoma ke qanqan vilan konsini qabisa yang hegia o ministerin gia wa qam ka panga qa ngole ngqa ga gane kunan Nacam cik degi dengung ya ua datam yang he cibisika ng cik degi ng ho kondisan. Di a ayi federala rati yang he gya wan. Aso pereng yang he khawit tamani a cik degi ng gani kuna kong gya ng ya uka kasi ke yuanes pereng ay kuna kang he gya tu kamsang uan. Hanggulan aga gani kunan ke cik ang he gya tu tuminak tua metrung ay kunan. Gauteng ai onderwys departement atik de gira chok yang khalem ngat ki ansuku aya fir honorti te sin de yitik de gita ki wana kang higia wan khun aga gani kunan ki dewin ek tek tain chik de gi chuge tisamu gu gi khali dewi ki skolan donor dang ek kam kang he ansuku yan teni sin teni dewi gi on ak kam ko ngaw tang fir ki september kang he ansuku yang chik de gi ngwa chik de yak kolasi kahi gi akhrat ien ka te uge khrat akha qivlung sa qaw hu ke khaw yang higia chigde singde gi chwa gala skolan o koi hana qaw yang chigde gi awan um bilen li ba lona yang he khawit tamani gi ang ya ta ki khamsing aga ngawsi ka higia sing wan kandurin aya 15 kunan ke chigde gi sentrem aya akh en fiartakh kang he dewi ayi tlekta magu gi chugi gyan Higdigi cho wa ansuku ya ng mkugien kalayi dewi ki skola Chang ay fasin Ng ang hechigdigi ya wa bholang aga gani kuna ngolo ng ay tumina kaw agia o kuya sit Afrika da gia kamsos panigan chigdigi ya wa bayana bayanan ki kalak kam gang ki gu aga gani kuna chigdigi ya kukang ngolo ngolo panigan gia o Maroko ki ng ka hegia wa Afrika Naisen biker aya gan kai gya wa damin a Hispani Kung kan tig gya komisala kai wala tig gya wa tiniri ki gu kan hig gya chok kok aya kwen. Kolon ngung ay tumina kao o kwe hana kao tig gya wa vilem baloi a gya o kwe sit Afrika ta gya ngung ya ta ki tig gya kam tang ngung kan aga gani kunan mugu gya hun twa un a kama kwe aga ngung kan hig gya kali u ngolon ngung aga gani kunan. Wam chang hum yi ng hiya nekhirin ay fasita gam cha wala diwi chik digi ya wa yal firit kham cha diri gya sam chang hum ge iska FM.

fetak minute zi te nge karma kwata ni te kuma kwata kwate doro kwata kwate abase kwata kwate anna kwata kwate ha keju ik ehe e muwa asina kwata kwate kuma ate te a atakun shwere ma kwata kwata kun te etriye ma kwata kwata kun te a abasikatik esu ik ehe e hi yo ti muwa asin ta hunu te ta si te ta hunu tle ta si te ta hunu she ta si te ta hunu kam ta te te venu anna kaita te e nyam kwe ha muwa asin ma kiti ti ina aminya tim im am oltam kita te kuma asno kata aje te anka te kwa dino aji atam kha abai na khuita ya ha ya kha chichi ko te ko kuku ko te ko kha a siudara te ko inkara kha siom ka ho khuita ma kha dara ti hi kum mitir kari ta ngita kha minya te no kuma aita kha ji kha tlo ku kona ji kha ji am oltam kha ma ber ngin ete ti ma no aji kha tsam ji kha ji ngan tsunsa hasara ko tsan tsunsa to na ko ata te di uke ka kha te di radio ndeta te to anka da ngo jete wo kwa ta tsam ji kona ka te ya no ngwa ku ta tin to to nkara kha ya ku ta kha ka ko te ka ko ta ku te tin iska to ngwa ta ma ti riano dux nduve.

am a woman wa musong asig ng amke muling wala komteke tinikawa 40 minuta ki konke radio XK FM wala gita kom ke tinigire ko chu ag ang program ya gya kom ke nation building a program ke wala sing ki chang ka krisi ka tinigi ke ngwagen hokong wa ke wala sing ki chang man amare ke bunga mhege ku ke Kalau bawa mukma, ke kongke radio XK FM ke twisa, muku giga sa u kuliti ma, dame tam chunna ma, agita akuang ha wamum, kam kige sa kuwa ke kabati ke kakam kag nama kake 7 Thursday, tau anjika ngi kya dame ay chu ngaku ka utui tui, tambeli ba tui tui ka kanu si gigo chua pas buka ke kawan ki kya 19 season 5 tak chuang. Kami sisi kangi aku ngam ke 7 Thursday kau ya, mcu agam angawa 7 Thursday kau ya ewa gege ngada mege tang 7 Thursday kau ya gehe ohe dah me tua gika ke kuaku he, muku gika dua gika gulita, cige wa dah me aisyho ke jilo, ya dah me tine gika kalau utuai kau gika cuang, tangu ya dah me tangu ya, kang nasi ke magi asun umu agita respect la. Adami ki mwa kum kam yi yinge gege han agawi si singe le adami gisun hewi si gege nyakwe hege twin atama ngi uke gulta adami ai julo ye ka toge gulta ai tonko si di gulta adami wisi si gege wa ngure ngi van tama ng kya tike yi ke ki kala ka mwa kani ka wa awati dewa slaka ufarta mazi angat hiti ta atang gum ta ngang ike kum ngabaka ke nam ngabaka ke moso yang kya chulong a moso ya ehe a wa watin abafazi watin imbokodo kange kasen ke a tu kum ngabati de a kum ngaba ngum kawisisi ka hangka gita kum ke gaka mha gita a kum kadang gang yi ehe dami ke twi ke sing uti wisi ke ge tuwa ke jala dami ai tuwa ke ka chuang he ke aparti tin atembo yi ka ke ka ai ke twi ke gulika a ka magita khum kham u dami he ke gulika ka wisi si ke demokrasi je ya ng chwa sita fraka ka ngung muku ge ka uka chulo ka ge ka gya dami ai tuwa ke chuang ka dami ge hin ng u rekhte tama ng a u kama dami tam chunam ua da ngau si ge ta ga challenge tene da dami tene ta age kwa akati chenga na kwa gender based violence chenga na kwa demo discrimination heke kante ne giha wa economy achwang ke ka a sitwa ge ka kwa singhi u chide ka seho ta dami ngwa ng mu yela a host sa nga fitika si ate uke ya khabisi mo singhi wa a host se ge dami ngwa ya ehe kawisi sika dame gising gi gi gulita kama kha parte din atim bom to ka ga gi ga khabe dam tene wala wisi si kanga u dame ngatene ngwi kawisi si tene gi kwit in aga ng wa ko ehe ka nausi tene gi he a u khama mke wala sin ki chon chimu sin mge ta agmin angwa program ki dang mwa gi rasa fita ta dura ci gi rasa ko program tene akala u tuam hu ke wala msnga nke ya chon

yamasamo sunqasa ke ncamke woman to woman ke muli wala qomte ke tine qama 550 monita ke konke radio XFM chimusing mola gita qomte ke ke tansubam ke monita qame mchogu mqanqa programa ngati ke mchigi ya qama mqo programa ngwati de a yalfir ibi tamgita sun tegi mhumin wake qama sasa gani kuna agita kwanga wa tegi sasa atungwe habunga kika ngwiki ge toke wa chitangchi ke enlaktan gwesi ke ne social media hawa bunga tegi ke kangia ukama kachichi ama gikwa ngzoku ye gikwa wa vyenduwi heke registrer ake ke mhumi ngwiki ge wa ka ake registrer nga ba ID number ke zoku si ngegi kwa ngui a ngui ngwa SRD 370 ofu adewe ngu segeta am magita sadi ngumi ngtoba tititang ta sasa a hanatang kwe ka angia ngke ngumi la kwa gigi ke kama higdani kuna ta chikwa bunga kwa gika sa ngumi wa mafukiwi ka ama fur kai he ang batu ina kha en lakhtang ya gya ukhama a sasa ngogani kuna fukiwi ka ama fur kai he ang batu ina kha en lakhtang ya gya ukhama a sasa ngogani kuna a geta agdawai ki makwa

0: Gauteng ayi premier yang tsik de gya opa ya za le sofi khale man nga gya o kuya veta ayi kham kham go song ka hunta ki ki thon nga kha kham kuya veta ngai gani kunan ka sing agya sing wa ti ka ngi tsik de gya ngo kun san na kham ki dun ka gani go sing de gya tsuk kham he de gya tsuk wana tsik khwan ayi firi ye sing de gya tsuk ta ka gani kunan tsik de gya wan raket park aya gani kuna ke ikor leni aya kuna sing de gya ki thakka wa tsik khwa firi ye vikoma kotsa sanghitik de gya please sang aigani khuna ka se gya khamse ta ke chochin aingul pu ngai ka anteni se gya ya ta ke dhame icha chik de gya ta chu un ka chongon vikoma ka ka hi achik de gya chu ke patrolia gani khuna ko ang hitin lag de gya thoin ngalo khamo ka khabit yang ta khunan ka he khawit ta mani sing de gya chu ke sing u he khui de gya ngo kuni sa ka chongon le sufi atene giya o kuya ting ha khwe kan ga chon ka hi agi gen go besuk de ya gani khuno kwa ng kwa he ting ha gi thok ng lo khama khuyan he please an ivi ko ma ko khawitam ni gi gi chu ng ka gani khunan tang hm i fasin ngolun ai tumina ka hu agi ya o kuya sid africa ai gani khuna ta ki Koyinti gya o bayana bayana kang he yi ati gya chow ngong kitang kang he gya wa Africa naisen biaker aya gani kuna ke dame yi ti gya ko kang wa ngol spane kang gya wa Morocco ke gani kuna kwa ngong kan ti gya ko misala du gani kuna kang wala gya wa tiniri kolen ay o koy hana ko yang he ti gya wa film baloy gya ngong ya ta ke South Africa ayi damin qoyi untik de gira kam ta kam ko ngang gani khunan kang hei gya tu khamsung ka tik de gya to kal kam ko u ngol ng aga chongon wam chong hom yi ng hia yal firi ai fasi de gam cha wala di tik de gya wa yeneri kam cha di de gya sam chong hom ke iska fm
1: Yalfiri, am taku 4 minutes nje hwa XKA FM ki buri eshwara maatera maritz berekhum. Mwa manda atin kwena mga kwena ngarata ina an kaw nisa kaw sen, kaw di tawa akwa kwe ta u shika nyama ko nguinze kya kwe a, taku hautu waka kuwa te tin kwen tamakhanu an kaw sa kaw sen tam. Mbere wa siguro o iye klok ek awa kloy nga atisinu, ngo nyama veska po ni nuwarka po nja tawa nyama kwe ta honu, Tamkana te oskapo aninja na mkunda jika oge tijinja kuma gweme. Siniwa kwa hwita nduduke anigiam Afristat kwa Zulu Natal na mpomalanga aninja kheye gweta. Nurumende na nga atasini kwa nkomdi bara a na kwesha ate gwe. Nkomdi nga a na siye dita tama tawusha susha na gweta. Kuri na nga mkwiti ANC kansalam ete kwini koma sibusisi kwela muna. Tehe e do te sinungo sesha am o siwe e taxpan si politike am ki tungu no sesha aton ki kaitam. Nihan fefta hakuri kom kwela donar da hak e sika klar vater ki darban si tui ki tau tui ti munga kwen se am te jaro te ti kam. Kwela damasihe nana kwela dada nga da sinung ek am kwena ya vate am at umati kwe kwe senaha ngo hoiko tua ki amayko te kai kai gwitam. Gauteng sim premier ma panyaza le sufi nga disin mo tete tewe ikwe na an hom kara jawa gwe ngo wika tesi ka fo kwe at unwa ti kwe a reikhar parke ke e kurileni ki ngo te kwa kya maisam. O tin kwen ki tam polisa cha ti ngi chochin grupu khoje se sa ako ki ta honu tam sebi da kwe sam. Ngi polisa cha te ko patrol na te ti tam shika te dik e koma kwa an kere tanza kwe nu Anja a anja si tao tu intim. Lo sufi si kadarana ta tao ku te tinga o ki tao nga da sino polisa at ui tenu nganu unwe e cha kek amaditam. Borishi ukeri ue borahem. Unwe manda kwen ang aaka di sit Afrika kwen a bayana bayana ji at an kom kara te kara ko cheche ngo nge ui si ka aji go Afrika bok borai lako jitare ko koping iye te Maroka kwe e Go quarter final siki Morocco ise and ai kwa tikim. Bora a tin iritu sika nyama gwe no kuyama kwe a rumenden a William Baloy na disin sit Africa si udako jit an kom kao tako aji hu eng yama di kwa na gango kehema aji te madam. yalfiri borishi u khiro khaya ahen khawana khatu boriete kekegwe tsamme yen irek amahuyom.

malaika ngai muso ngai ge ge ngam ke destiny ke muli mula kita komte ke 12 kwa 31 minute ke kon ke radio XKFM kon wala kom ke 30 minute ngi qola 30 minute ngqung mchu agu mqanwa mqo programming ka khisi ka antine ge ke ngwa ke ngqong wa ngi chimu sinki gi tsang mwege ku ke le gwa mkokuma ke thwisa mku ge ga saka khisi ka ngi gi uqhama mke MTN 8 wafa wafa ya bhola kwa mge a sinqwa ke navigation ngi a tsang bhola ngi tang e MTN aya wafa wafa tournament ya nghe ge chwa ngqanqwa qhaba ngi lesi ka competition tene gita ngi ko si ge a le abunga bunga muku ge ka competition ko age agan la pelishu magita sa ukwa bunga khisi yi ehe angwa tu competition a chung ma agita ge a golo no ya ehe angwa competition muku ge ko ngwa tang sor khwa ge ya MTN sim card team ko o dhar ta khran team ha ka ke free data ewa 500 megabyte wa ateli gita ga gala plesu ewa sende wa cha cha ka vocha gam take kwa aka plesu ateni gita wana o ateni gita wa awana golo ya ehe a competition he agen la plesu ngau ya wa yal yen malyun plesu kawatike he thota watching ngau ke bolang a chung ma ke competition he MTN tine ge he a o tamuku ge ka ke atung ke aka aisa agita ngol ngau ya ever a ga sitike ge a MTN sim card ti a thisa muku ge ka u a ethema one data download ti a MTN a app ga app ka competition lemeng a khogita khwa he again la plisu wa kam ke sa wel sing ki chang la chimu sing bungam tene gire ko chu ag ano program ki gan mu hagira sa fita ta dura chi digra sa program ten aklo to am ho ke mulang msinga ke ya chang

Lerato wa musong ang sa ginam ke muli wala kita komti ke 12 kama season 50 mani tagi kong ke radio XKFM chimusi wala kita kom ke tan spam ke wala kame mo chigdegi ko kama mkul ng mo chigdewa yeniri kiwi kawala chigdegi ang am awa yeniri chimbila mga duwi kawisi sitang ng mga gisang isi dira si kama ngamki yeniri ngam heke mula kita ang a program tamang ang tegi mga kwe kwe ma agi a jay kama kwe bunga wasem kwe nga kuma nga wala kisi kama kati wali maki tuto sila ta kudura chigdegi ta awana kwe kama ehe mdiwi awana kwe yang huna bunga ki wali wami elimia richly bunga wase itutugahang.

Kimchawale tigdi ya walim ki yenerge eska FM tole magia kampuken gawa eska FM iwiten gya tang kama gya gya ngam yamin reverten moyon. Eksin is a ngayi akakon tigdi gya wa Herman Mashaban kang hiya tigdi gya kuya parte ikgani kuna ki plani ya ngayi gya kong ngawa gya tu kam kama kwe sung uwa kam kapang akakon tigdi gya politika parte ki manisipala titi hong aya kunan kang hi tigdi gya tuwa ki ngaw kama kwen Masaba kanguin ngawshi kan tigdi gya ngaw kuyan kwa unshwa aya kani kuna ki Durban kang hi atigdi gya kyo kuya eko tini ayi aka kaw ya hi tigdi gya kwa du kuzwa ki tigdi gya Newcastle aya kunan ngsing agi hng tam sing u hangula kan tigdi gya ngaw kunisan hng aka kaw ya ang tigdi gya ngani kuna agi tra tam kama gwa sing u viko maka ang tigdi gya ng municipality ti hng ya ng aya kunan ngawshi ki partai ayin khalima ngang kang hete ni giga kuya muku giya ngang hagi kamka pangat kagan chikdi giya ngang partai ayin gani kunan masaba agia un ang ngawa XNSA ayin kanguin aga ngawshi ki kani data yin ang hete chikdi giya ngang yi partai ayin gani kunan kang hii khawitam ni giya sing uwa manisipala titi yin ayin vi koma hayi giya un ang ngawa gangan nasunala ayin plisa komisari si ang chikdi giya uwa Pulang, depan kang hea a kawit tamani chik digyang ho kuyan Rains Park kaya gani kuna kaya ikor leni kang hea sinteni gya un ang ngawa unir suku kaya gang Magu gya hong ko sa watu Hala ya ang hea chik digyay naatam kaya gu digyang ho kunisa gani kuna kwa kaya gya ocho ching ang gulupu Kaya chik digyay plisang ngayvi koma kao kaya hea ting hai digyang ho kaya ngalu kama kwa chik kwa chak digyay chuki kawa ka chongan Onur suku yang dini gidang a kama kwe kang he sing agya kam sing teki kang he sing agya gye chuki patrolia gani kuna kwa ng he ting agya gye toki ng a kama kwe aka kunan Please agya ng ya teki kang he chuki dhya gani kuna kwa ng he gye gye sa u ngaw aga ting ha kwe kang he gye dhya khabit yang a kuna he gye chuki wana chochi ng gulpu kang he ting ha kwe gye toki ng a kama kwe dami cha chig gi da chuk kawa tin hakang ka gani khunan kan ngasi sing ateni gi ati sa wa bunga ngim khalma ng ngi gi ng ya uga khisi kang hi chig gi chuk singa la ya ng ko chig gi ng ko kumisalan ng sing agi ng kham kham ko chuchi ng ang gulu poin gi chon ng ng amakan de ya chig ko ko ko wen ng ang sing agi kham se chig gi da chuk kawa ka he mali to gi ng ko khiwi ya en ting hak de gira thoin a khama khuya kranscope ki kozul natal e gani khunan plisa gyan mun ya ta ke mopulan e khabit khuna ko ang he ti kang de gen ko kunisa he chochin ing gulpu ying de ge chuge khiya tho ke gani khuna ko

0: ama exka fm gitlo ti en irie ama go 6 minute ji she konje kwa hata no cham haite ki ya kwa te uja shi mwan eta ki kwe kwa te yama go enja kunsa mbambara ha hu ke ke tin kwen koko ha exka fm to se to hande cham de flit shinonge no ti maret berahum
1: yin ngamdi kwa si yomun tene exka fm tam gi kutlam kolam kus ang kuprokram hai wa mulin ngayin hamda kalas pa niya ming adiflis nunga ki maret berahum
0: Ngisi ujawe ngithi yabori jete ayi kuchwagwe tamahanu ngijite kishuriye kutete kwa ngakwengwe sinamuiteka go anji cheka hojinya kujitwi jimuiteve tamahanu kiri jina khunji go khwi gwekwaji ena ewo kujitamahanu go kawitem te komo kha sino polisa na ke he kwana ji akwa kya mati tsao ko reger park gauteng sikwi ke ngwi ka te tinki go fo kwe di domye a se go guya kwa tim. Kheriwa ani nja tesit ae kutwa go vessel Pretoria sim a no tsewu di volvo hutu am ki hankara ko mua tik e a ama te shwere ma agwim. Tsama tuwe iri e si tuwa de kwa hangwa ngheri kwa akara tuwe iri si tui kwe amnu kwe dambori e te si e kut ae kutwa agwim.
1: Ko programa hea ngulim ke yin mga koti sengkwitam. Nyang segi hegasan nga dami ngi ka kon hati kan segi asan u dami kan kuna ta sasang problema kris ya hagi adwi kum kan kuna ka kan kam ko ki dir khane kwa polis ya gitu gida sing tha khwe kan kuna sa rigir pagi khautin kuna ki na ti kofiri ki tau vessel per tourist gisa kon nam ke li kalong a volvo ki kun sa fam ko program ka tu gen nam ko sam kun nam ko dum talibi

tibeire tlamogo ha x ka fm ke e karo ga go keketin yo ka ha ti maritzberg go bore shore materam ete tlai koma action sa shuma herman mashaba nga ta sin kham parte he ya ba ti tsan kiri kara masa tsu politike parte ji a municipality ti a khana hambe oro khang go manda betam mashaba kwa mashu ki ke ya ne derban ki kuyata parte he a ki ngo burger mister sia khana te ma gun khwen a ete kwini kwa dukuza no newcastle ta nkhama mkunda koro ki ki tsonje te shuri karata kem amanga de sen parte he tsui tsui khangye ku je wina go be tamahanu ye karakle je khana wo se kya de na ko khana nga o je ngo manda tam masaba nga de kwa action sa ngo municipality de je khana ngo te ma ko wo ko je ki yo ka ha ngo khan di khwe ate ho gwem Kaya si kanyuwa maa di polisi komisari siye puleng dimbane o agar dambunga kwen reha paga ki egrulene ki ngo sesa atin kwen akaro ko ngo mburunga a wika tsaye hinyati kwe ata ku tam di polisa at unwa di ang ko ho sentam. Kaya sesa ku jihinsa na di jiki shuri ate sinu ngo a polisa cha te patrol na te taka ngo tau ko te no acha ngo tuyu wa di ya kwe di dam. Acha a tau iti acha a tau ku iti nga weki tuyo Nitsam nga kwe seta mahanu amburunga ikin o tim. Dimpane mbuka kwe nang arata ina ngo shwiri huwa ina anu tinu ngo nimburunga hiyati kwe a ngo hoviko kia wangu itam. Dri, shere wana hutu kek amdi kwe a ngwe kwa maeka o ta kao ko a polisa nse kranskopu kwa zula ta kite ta kim. Polisa na a tuwe kwe a kara huyo ai a mambulu anija tinya ki Siya kwa kise sasa siya ta ngo mburunga kwe kwa aki ara kwa iti nkwa polisa kwa kaya kanyama kwa karo takima. Polisa kwa iya makwe a Robert Nechwinda nga sindri kwe kwa kwa ota nukwana wakatu kwa agiawi te aki kwa ara kwa kiyankwa takwa amu. Borisi u kheriwema. Kungwa te kunu kawa kwa spani ji, tantew ni sa aba siya kwa takwa zulu na talki, ngo tantew di tawa a ngo kwa kwa ita ushika ngo ngwe kinyama kwa kwa kwa kima. Berewa si guru o ak awa kwe nga ati sinu ves kapu ni nuwer kapu tanya maklama gwe kata kono tawa he wos kapu ja ta kono ngi ka o ani ti mukunda jinja kya gwe sniwa kwa kwe dan dunduk e ani gyama Freistat kwa Zulu Natal ni Mpumalanga ta kye gwe kwa Zulu Natal si uhurumenda nang aka adimuka kwe na ina awa si ngo tan tew ni shaka mwede kwa nu ngo ngikyao na veke ki ina kuwa te kujitwa ngo tom katam Kunda si Departement de Hutu kwe nga ati sinu kung o daoji ato ni sakana se saate nu N3 si nga kaya si Freistat nu mwe refiri kwe itama nu tsan tseo kongji te o kwe itama hanu hana kleke watitam. Tue iri bori si u kheri o kaya ahen habana ka tu bori ete XK FM ki keke sanye nge tsamme tue iri ama ko der tak menite jingye huyo Kwanaka sport tihen isiki te wogo MTN 80 bora he ngo 3 irisika nyama kuk enja kungo kwa naikimu.

Nata e go matem ga koma. Nata tsa mo ago e tsem ga kota. Na tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo ago re. E tsem ga kota. Ne go gestesi ga kwedi e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim ga ko emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xkai fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ata ko kunwako xkai fm kwena ngongorwe

aje bora ngwe te ko kon MTN 8 wa fa wa fa ki ha ho ju twa ku twa ko bora te ko ku ngwa te an ka kwata ha khona ha ki te mon Orlando Pirates Durban City Dynamo kwe ka ko ho ha na ka ko gwa na mkhang twa ku ku ku ko da ke ha ha ma se ma ki khere go ta te te kre ko twa ko bora ku re kwa te ko mo go ta hono te mon says it is kama Melody Sundowns no Polokwane City taha tlhoko ga a ke te mona ga tla o se go a tla aga se ka gere tlhoko go bora kwa kwa na a te mona te ke ho tsadze a bora te ke tla go Humphrey Benedito ta hono Ricardo Zuhara ta tsam jota te ke tla go Sundowns sa bora te ke ke ta di he ta hono a te ke ke khurina hono bora khurina ho a te ncebe a te ke ke khurina hono Havana ha uindu borati khate mono atina siyoku kama kutama katina angeti no bora aki ha kwa ku khate mono South Africa se muspane ende kuri kuhe aki ikwa de Morocco takiti wese Morocco ka bora isanete no South Africa zi ende kuri spane banyana banyana Igwa go Morocco sete bora tin ire nketile abora tekete guha xka fm kadinde kurispane banyana banyana igwa go Morocco sete bora tin ire nketile abora tekete guha xka fm kakibora

0: kanin nga ko tani chuam ko built up ke bolang mamelodi sa si sa polokani city ta polok su koni city go ke ku bola ni na ke chingwa ikha ke ku bedwa ya ta ke kha richard bai ke 2-1 ta sa dong si duem ke sa i plan ngang ke kya jaden adams ke odei ku ku bolang ngang pani ko ku singa ke post phone nia ta kan bola bolang go ke polokani city wa nga venika ye venima ka hanga ke kindya ka sa dong si offside dans ce problème de gay playing wiki ke mayanga o tai kotrong di yang ma ki ting tiang khamo khwe wa bolang mang ta ik le khoi kuma hun sa ang ka ju tro ka ki ya ki commentary ta m kai sing da pare chi sa wa ke kun khamo khwe ta sa ga 1-1 ta wiki extra time ta de sala a pare chi we cha ga fasi ta ne ju bola bolang hai ha ta khwe ya tinga player going out sadon si first 11 wa Rowan Williams kanke kane Keegan Jones schoolish mudau tage tebo ho tebza mure mula mukwena tage Marcelo Allende Fawaz Bazadin Tasring Matthews Antonio van Wyk Ingram Reyners tage Benon mukwena wa tik khoi nga sadon si wi nga ha mekani ni ka tam chak gawa is i e kho i kho kala ngai kuwa Ricardo Gos Malubongo Ikoza Aubry Modiba Zuko Mdonyelwa heke spelele mkhulu isi heke Themba Msisizwane kutlwano letlwako heke Kaisers Molila ke u ta credit ta kitse aspani ta ke Lebu Modiba ta coachi hewa Miguel Cardoso ta sadon sika masin i formation ni formation wa 4-3-3
1: XKA FM Honor 107 o ta gona nega Mamelodi Sundowns ikwa diga ka pare kong o kri ke polo kwane city kong e yade MTN 80 quarter finals tam ka kwen no ka pare Mamelodi Sundowns ko a kite ke masterpiece Moripe stadium no isana te Pretoria oki no last faithful o kri je khasa o kri na tisa ke Sundowns tam wina ga kwa 3 draw no Sundowns kere ve ku ga o kri tamano polo kwane city Kui oro Sundowns e wina 3 draw no Polokwane City kui oro kerehwe no aga saa mu kukaite no Mamelodi Sundowns yele boradzi akeka eno firi oro wina ahwai Polokwane City e Polokwane City kui oro wina e no nolo draw ta gono teng urube Kaisers Malula kuwa ko ya Mamelodi Sundowns kano Mamelodi Sundowns kongo itateti bora e postpone di tin kwa naga Jaden Adams ha kom player man do player ayo tima chati World Cup ka kora ko yano na kwa naga Jaden Adams kwa naga number aga retire kara hoti miyatik e number aga ho tse jauka e gobe kyao Mamelodi Sundowns ki
0: Sundowns bola msinta yan haplen Rainer si tai gam ka chika kun go ga wa fan veki ta kutikwa wa mukwena ta Matthews wa kham tokodri qila ta khale tsawa alende sa mukwena ta gam ka chika kun go ga wa basadin ke kane gan khale jonisan khale tamu dau ngwa gam Ricardo ka asing sa phesing Sundowns gi face 11 Amana singa ta chaman utage of chama khai digama kongo
1: Sundowns ko possessional game un yeqo atimiya de kweda mikino timiya go kem pasi ku bora Sundowns ko yeqo nqa kona ka Sundowns ke ego bora ki kona ka ema a Sundowns de kwa ko pasi kwa ko mo tao akia tena sitkwere khunu Sundowns nyama ko yeqo nqa kona jamo Ikram Reyners Dink Aisika, no Arsen striker, 13 last season, Sundowns kwaki, no Sundowns first 11, Kousando, Tahono, Ange Mui, Nanamo, Sapu Sikano, Kousa Tseka, Kwanaka Timuate, Kutuano, Tinaga, Spelele, Tin, Tahono, Cases Mailula, Sikuwa Koyad, Hama, Kyaro in Hika Loniaka. No, at sang wa ti do wote kwa na section 10 number Sundowns home advantage ye wo kwa naika mutu wina go ne boraiki
0: bola nga kopo wa tsoka kissing halingui ama wa tsukao di ama wa spanik ta ulin tsoka nale ta tsike ka khon kwa van mkha kho ke sing parisiwa ta tsike mki amal koi parisi da ukwa ka tsui khon kwa ngai mhela ke tu khama koi kong deben city vani plan ngui dugeng ke parisi kho ku kho ta kopo nga ng das man im hekan khawat khe ga khe chauka ku wan kham wolik kopo bhola ngana net bank khap hum ka singa ching ngai kang spani ma ke ik tekwe kam lawalix ka chhoka ri thali ka kha spani nga age ya li kha nga ta bhola ng ina khatsya ge ta ma a a chi khaw wi se mu wi sha ama ke sa dang si ying wa a a spani ke pani ka uvin ya ya tama a khutwa abskrivichi in polokwane city van polokwane city khale mangu ya khavi ka hana problem ka ka wam ka chi ai atek gani van ka ma chi atek gani ma sing bholang dui kha richet baiwa I ke cha bhola firi tang hui ke kon city nga e ta chingo I midfield ke cha ta ge I ateka chingo td malo molokwane ke cha ta ina khachi a mferwa khai van sa daw si kwa khoi kao bhola ku defend ta sa daw si ka ui ka khu bhola ta ka ui ka khu bhola akhwek aspani mega chi ka kao counter attack ta ka thisa counter ka khung a khung ka counter attack
1: Sundowns ke ma Sundowns borat ikaeka kenkam ku ka xokwana ka built from behind ta angetsa English Premiership League mungoto England League eno ina ranke ko alige top in the world ngwikindo ngakwana ka Sundowns iye qobe atimini South Africa bora Sundowns iye qo European bora ngakwana ka spasi jiki bora epasi kwa kun iye qo note ave polokwane city ki warati Ashwin Apollos takoparichi kayati so te afskrifu veta ti polokwane city kwana ka polokwane city ako nyam kasize na yano ako ten kwati teta makauli kisika no polokwane city kwa create the player go ofo no ma the player go to spanish to it to that naika ti afskrifu te veta mano home advantage tamen kwa kwa ka ekta sen kledi ai go yo tlotlo yo nwe tswa kwa mo kwana ka ke champion sligi wina ti ke ti no a komedi a gati no havana ka iya ti fifa cup world cup qualify na kwa niam ka spanish south africa ki jam jam ka kwa qualify fifa cup world cup no bora nyama ko sa tameka Hambri 6 and 10 Benedito take einzake swera mana ko kunga sa borai I karakunga ko hammu kaji nyama ko sa teiti ki no refri kwa te aka ko ha
0: kasim ga sa dau si sa polokwane city chotka watas polokwane city tuka roya ba khana ka tsukolo e ka gi piu ka yo roya ta mamelodi kabuyelo u ya khiele ya blow kake yuka khiele ta bola chika ki sa komi bola wa jhum khama khwe ban daga asin ka gai gai ki ka khole bola ni cha khwe ta a bola jhum chikwa o fer wa kha bola as pan cha kan ka ta migel ka doso ke khwa to ye chikwa ta ko asin ki bola jhum ko
1: migel ka doso ab rusia hota ta Hambri 6 and 10 Benedito Tia Tia Katani Nui Okriye Cham Toki Khasa Cham Nyamata Teiti Hambri 6 and 10 Benedito Nuti Ricardo Komba Kope Kadoso Huwama Kamdoma Juhara Nu Atemu Watekwano Starting 11 Polokwane City Kwa Kousando Nu Head Coach Ma Willy Moloto Formation Nuna Kako Jau Kate and basic bora di 442 kehem bora a kom tlasen ka tloma formation eno ga tswa polokwane city kwa ka go ka nyam Madam Hama, Kousia Kasihiri, Oroya Kwa I. No, Te Ave, Douta I, Mkabi Yellow, Mamalodi Sundowns. Kahoma, Hiel, Brukoma Blow. No, Kousima Hiel, Nakwaneka, the Brazilian Sitakris and Atom. Captain Ronwen Williams, Sikuwakoyaki, FIFA World Cup Waka, West Aratiga. Set Africa sinyam kanje senho sinyatinga tuwa ko group stage ya round of 32 ka sikereti Canada ki kwana ka Canada ko kamati hakwa part of North America no hakwa ke hego ka no bora riyatika one not in ordinary no Sundowns squad ki ti play ya ko weka boika kumwe ko Gansene wokto usa Naika Karungu XK FMG Tako Sam kwa tuwa atai Hambri Shexenten Benedito Nuti Ricardo Huwa mkhamdoma Tuwa mbatuwape Kadoso Juhara
0: Nen ko kechitwe mko bhola Ta kao ta kaa Kang sadosi Eiko Deskri de limit Tam kwa geta kala tungsa Refreemane chung kala kaya Ta kaa mko sunda sadosi Nga ya Tamakala sari free kaya chuma pitu makani ya kwa kamakala ngawa bhula gawa di kamakala ngawa ukuya kwe di magawa ngawa 0-0 ke half team nga kwa chigde ta uru mkosina kukaptini wa sadawsi wa wakipa Ronwen Williams mwisi ngaya ya gwe unkua bafana ke kukamge bafana bhula ta ike mkuma kama kwe kwe ya kwa tuke bhula kwe gawa ya takhle sa daw sitani ya ka bolang joi ke ai ke yang dan ni ke goi ke ko ko pa na ke sai penalty ni ka hukum kawa bola to ko sa daw siwa takam bola ke khala sa daw si midfield ke gua reka ah dia pasi gaya memilu dia pasi gaya pasi ngagi leni ke mudau tamudau gua te pasi tiga defender da number 3 tunda kigwa sano siwa fawas basedin kam sinda khenga dida gira ku bola da sado si kapa si ga bola sado si ko khenda pasi ga bola yang no polokani city alendi ke gua pasi ga da kulis mudo Melodi gua da kagaya pulukan si tinga tapasi ikut ikut dah rendah si kutu tawa ya terkaya tu dah kawasan terkaya dah yang hangua bola kita hangua ke grand kekane nama tuenda

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetsem tla go tana o tsa mo ago ga tsim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e hetsem tla go heta. Le go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Gose namu ako platform teniki bako itema xkai fmk kundi damasidi bako di twaji tem khamiet skapomki ni nyam tot ata kokungwako xkai fm kwena ngongorwe.

X ka FM ka wa wala nga we pangwa mtani kuchu au nga programa ko sawuji se ka ke radu ke ka wea tu ka kai se pangwa ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siye va pen neha FM nga nam tutu kwe au nga wala nga wa nkwe sawuji se ka ke radu kwe kale kwa program mtutu kwe nga wala nga wa sa ke ma sida ke kwa nkang ngu su pamu ke mtani kuchu au nga wala da ako sida ke kawa chisi mungwe kaya pangna bagu sida gen chima chi simu hola chi chang a kon ha a kwe ale ko bur kham ngo mdu du ko ngo wala ngo sa an chima chi simu ge ola ma chi cha kon ha ke kanu se a go sida tan chung ngo wala ngo sa an chima ka ke radu ke mong ma so da ngo ba chi simu

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tena o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki nyam dot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.